0: wafu ukunu se dean kra na so ono obeda ne ne na wate ai
1: mama wafu a
0: wafu oyere se dean kra no a edu so opese ono ne da ene ne na wate mama bufuo enwura sa side ho ni mi amika beguma ware ne simple wafu a asa bi kra bufuo ni wo kwa munya biya jabaku ye popese obi a ye settled kasa bebre na mo buru nua no munya nua ne buru na mo mfem ho ano ai mo bua fudie ba ko enye bold no nso ni nua ti no nfa na no ensi na no munya kasa munya dua bro be na mo kakai mo ho na no ye se na ye se mi kura ma no mi hu se mbeji da munya kasa
1: metiewa
0: beno mo bua fu na in the heat of the argument no ba ko nkisi ba ko se